NGTV mi pacho. Aye NGQ insecticide. Aye drop papa pa. Wo fie na hunu se mo wan kitin kitin kitin kitin kitin kitin bi. Aye na mo ne na mo hunu wo mo. Untimi fa wani ehunu wo mo. E na mo wan kitin kitin bo anje frani ntumua ntumua mi pacho wi ya.